Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian sekar keperanan saking Mbak Nurhana kagem Bapak Jasmino semangka.